Malu kran na isira, hamutok palihohaw na imar, pahaw niya belo ni Trinchi, ha programa, inangamang niya matadalang balabarik normal niya di jomba bimento, kusi fulan sa naluresing walu to tinantono. Molok ni, hawa to hanya lorong dia ba imihut. Ya di saw ni lorong, ita se kolia konaba, di jomba bimento ha tene no matene kenyan. Tiak malu kran na isira, molok kita hutin niya programa, tirmai ita barona lay, mujika furakida wa titulu hari damen.

Maoy itaroan na hamutuk ona, no reza tia ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-idek niya kama, kabiti ruma, kodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

itaroon na hamutuk ola no reza ti ona orasawang kapasitan. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-ide tiya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

itaro na hamutuk ona no reza ti ona orasaong kapasitan. Agora itabot sira beletoba iya ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaong konaba visualizasaong.

Ngunit itaroon na hamutok ona, no reza tiya ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ida-idat niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

saka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguro. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

Malo kramanay sira, pamutok faleho hao ngay mar, hao ngay belong trinci, ha programa, inangamang ni matadalang balabarik normalnya di jong pavimento, kusi fulan sa naluresing walo to tinanton. Molok ne, hawa to hao ngay lorong diak bay mihut. Eh di saong ni lorong, ita se kolia konaba, di jong pavimento ha tene no matenek niya. Tiak malo kramanay sira, molok kita hutin ya programa, tuin mai ita barona lay, wujika furakida ho titulo Hari Damai.